0: bosom no bosom ne soma na chia me koso
1: fo
0: ne
1: ba fa
0: ne ko fa sofo ba abosom dem e se sofo ba na ne hopo sofo be jina ho e se sofo e wa ka se ti abosom no e tu be twa koko se me pa cho ne me twa na ntwi
2: ehu na
0: e fo se dai
2: ehu
0: ehu e se nya mini wa bra bo mo bibia e bo se hu hu na wo. When you'll be cast out.

bo se o se obonye fon e ba se o ba biwia na wa ku o wiya na wa se na sa attack no e ye ejidifo so e na eba if say satan e attack no a kingdom divided by itself

0: so ho enti no ana se be ma ebia enema bi mu ah mean to me more me choice no me choice but me ni se me ni be ma se me petenten tietia kokko me ni sa de no but ebia na mananti mu a sa ti bia no menye bi sa me ni bi enti no eno so ye baako enti se ma ba be hu ebia ofajo no ofajo ni sa na emani bi me fo so ama ma polish ni sa de no so ho ti me polish ni sa de na ababa ye media but e mema no eye sabi e mema ni bi me ti me ka se mema ni nyana mema ni bi eye e mema bi a ono de she ni tiri mu ni se me pe be ma oba wo ye slim me pe oba ebia wo woto ni ye funu nso ebia me pe oba sabi pimples kakra wo na nim sesese obi a won choice enti no oba be fa wo na wo de won krataa ne ma no na onya won krataa ne wie na okko ha ne dan a afi na okko hwehwe sa eno ne ade a me hu because em se na wo ka bibi kindergate so do wa be modo kindergate ye den ade ne aka ne se kinder ya kola enti no obe ma odo ne yere no odo pa se eye onfim pade na onyankopon yi no de bo wo ba no a onfa usika anye hwe but enam se odo ni ni wo no wo bibi nti a wode ba wa bra bomu ni nti no na wode bibi agina so meka se wo wadan da wo dan e wo ho enti wo ye ye a wo ka me no afa ne bag no na ese no wo ja akra na ma wo beka cho se abuchiri enya be ma ne hwe oba ohwe nkwala no ja o maguso wo be bresa wo kotemi wo kusi wo kusi wo fa ha na wo se de bia na wo masesam enti no me die ne emimi hu ne se ye ko aware no ana ye fa be ma no wo butai binti papai ukita jaman pass me kokko fa na ebe boa me me fa no na me ne nyempe me san a okosan ma me pe me nya krata ti me ho beto me aketesi ya mahuni onyi ni papa ti se me kokko fa no na me ne wo a me ne ne wo pe na me kokko san a me nya krata eye be man side so no inti no onya san onya ko no sima wi a afi no kohwehwe munso mika se watu abum ti se dem ti he ya obekwa kohwehwe model sa ya aha ene podi ya se bibi aba ya se buy one get one free ya se buy one get one free hey sa wa Ogwa. O ba be ye kakara. Enti wo ye kakara no so wo to ne wo to be ye kese. Wo to aya kese wi no bo se afuro ne de on de ne ne ye de beto so. Aha. Ese sana isi omo friend buy one get one free. So ho. Enti no ye make akosi nyina ne se. Enka ye ma ne de. Nye se bia me bo me mechi o mintu me nye sada. De ye ma ne de enka de ye pe nyina ne se. Ye de ti bia se ye ko mu se ye no nipa no se de en de kra bibi ntini akokra na e ya na ye pese ye tena ho because aha kakra sa ewu ye sa pe ne ko no bi aha o ye fresh na
1: enye kokoti ba
0: Sa, nti ano ne awarigu na tembia eba no. Ti meme die meme die. Nye mehu no no se. Tebi. Obi ade na adwene ware. Aha.
2: Yo, buy one and get one free. Ena konkontiba na Daniel Ponchineni. It will start here war eso ko. Ni sa kope konkonti ba foforo na mso wo ne backyard dan bi wo hunti no ye rough o be fa ne bag akọ because eba se abofra ne ba e mamu dan eba sa na ono ne dan na otu aba wo die mu no e se se o se tukọ ne die na wo ka ho yenu ya mema yenu mse mu ubi kandye ba de ma me keno me jinko baby kakrasa ampa bofranu nti obanu nti minyani nya bofranu tu uja honu mokwane sa obanu kwa na obonu wikid ni kwa kwa ni se futu be na adibe ma yenu ya nima ufi omoso pese ba sedia uba yeno itu ufu minim itu ufu but uba ye sisi usu betu ubifu uye de obeba but ebiana this time futu ni different esne nura die no e die nene e koso a obetime tu obi fo se e bia oba no onya hwe yi
0: e jameda se we dey make bibiki tu we bi ahye ho ansa na mede we abetwa to masori anopa me kwa adwuma e na mesia papa nyi munyamfo bi ofigana na aba na o si jacket kakraka bi e na ojina ho no wo pucha satam krana a won se dani nim papa o ne nim kese nti mi do na meche ano na nim so sa santefo de hu ni penu wa hu no aha hu no nti no se even we gane ni kra no a hu na hu se a we ye gane ni ti mi hu na am sa papa obeya santini ti mi do na meche ano mi ka ni twi che na mseja meche a wo no se ei ma bet na fi ha me hu obi anam sa gana fo so te hapa na sa da oku ko baby oso ba 2 weeks ni na okoye 2 hours na what tin unti me nko anam sa na yesa woko papa ne bo na ni na osu anam sa eja dan what bibia na o si waton ni shop eno waton ni car eno de aye ama connection man eno aye nkrata anu no de ababu chiri oba aye no enipa enai nipa ya make em say uhwa na otim say woni woni bibidi enipa nai eno muda one room sorry to say one room no enye Ghana one room ni bio say esoso but un say Ghana na ye kan hall ena aha but chimben hall no na bia don be kan one room aha de one ba ku say inti no on pesi ha but emuson kitchen won bibia om set enipa four eno mo e dining mo na ohwe nempa ne yere ne ma ene ne didi mu oba ye wadi spaghetti sa ne ade okasa bebre na mse eja sisi ya no uye den abedu na menya sho so beti masa ko back because obi a watonton sa awu ne ma nyina ade ekwan bia so umia wene na pishim sabe mo so empanifo na bu be se obema ne no madura e nyono nti ba bi onya be wura mu die ye ma akra ya no nti nso fo so mi se ni nkura ma ne ne gye na mne ne nyina to aso nti dia me ka ko si nyina ne se die di kan se u ba abuchira me ma tutu kwan bebre nti no minim abuche experience pa titu ya e china ya ye ko ni ade a nipa na wo ko si ne so no so wo ye die be ba where when you go see a beba, we see into beba. Just say what we are see a beba. Any pana we could see the sun. Any say any pana. Until no, we ba the here and say. Me too kind. Me person me too kind. Me draw plan at all. Me book so. Say that change. Me ne me mabet na butchery. Until me start say. Me start to go. Ya ye to go ya ye money. E yukura so mo do mo stamp ni bomu ma wa e yukuru pa ni nyina account e mra yako